yade no wa ha obiara da wo so biara na se me ka kire wo se emfa ho ne se me tie biara onyame ya resa enu onyame fa odi enu onyam kopo nsa ebe to so si si ya yo kan esoro so nwa no iti du du no ni mo di onu nsia ose na me ne ewurade wo yare safo yeda wo subiara no.

kuna mubrofu ayon sama adum ni adoy ayon sama ebrade ebrade ma yempre yi enye kwada osu ma tembo no kayen ma isu bawa yefa ni yekase

0: nam bro ayozama
1: adumni mo bro hu ayoma
0: baba ene mo
1: e gadi baye pre yokwa kayeme